re ja tshwetse FM ga nkitla re kgona go ka amogela de kgang tsa borukhutle letsa pharakana go tjokela go ba le phata la City of Windhoeko momotse mogolo Windhoeko me kwa ntle ga mora go tjolla fela jalo ke ntse ka ke lebile de kgang ka go farologana re lebile jalo gore me go diragelang mo mafatsheng a sele mo lefatsheng la rona la Namibia dingwe tsa dikgang tse e le gore re tla tswela jalo re ntse re tla re feta ka tsone ke tsone tseo tse e leng gore ke tsa sepodisi ditiragalo tsa mo Namibia tse e le gore tswela jalo di ntse di tla di diragala mo lefatsheng la Namibia gakologelwa jalo mo tsatsing ka maabane ke ile ka go neela ke kgang ya moeledi yo e leng gore o ile a tsena jala mo lebenkeleng le go ka utswa dilwana tse e leng gore ke anong kgantele o ile a di tsenya mo koloi ya gagwe le go ka lokela koloi le go gana go ka ntsha ke dilotlole tsena tsa koloi ke anong ba re moeledi yona ke Efa Maria Filemon Angolo wa dingwaga tsa mašome a mane le bosupa o ile a tshwara kela mafelo a beke a tswang go feta o ile a tlhagelela mo pele ga kgotlatshekelo mo tsatsing ke wa ke a maabane mme ga ka a gololwa kealo ka beile ka gore ba sepodisi ba tshaba kealo gore o tla kgoreletsa dipatlisiso tse di tsweletseng o lebaganwe kealo ke tatofatso ya bogodu le ya go ka tlola molao dilwana tse o ileng a di utswa ke tsa boleng jwa dollara tsa Namibia di le dikete tse tharo makgolo a roba bongwe mašome a mabedi tse o ileng a di utswa kealo go tswa kwa Dischem mo Van Hill mono mo Windhoeko ke anang bangwe ba bone ba ile ba bua magauto gore a mme lawyera yena a ka tswa kealo a na le mathata a madi gongwe a ka tswa kealo a sena madi gongwe bothata ke eng mme bangwe ba bone ba ntse ba tla ba re gongwe gomo go ene gore o rata kealo go ka utswa gongwe o na le ke keletso ewa ya go ka utswa yaanong go ile ga nna le kealo mabaka a a farologaneng mme ela mo nakong ena ba sepodise le kgotlatshekelo ga ba ka ba ntsha lebaka le ene ka bo ene ga ka a ntsha lebaka la gore goreng a ile a go utswa dilo tseo ke mo Dischem gone ko Van Hill e karela le mašome a mararo metsotso go tlogela nako ya borataro ke go nele dikgang tsa mafatshe a sele

re tshelegele moretso thiwa SFM ke le be di khangetse leng gore ke tsa mafatshe a sele mamoshong ona wa tsatse ga gompikeno re simolola ko lefatsheng le wa la ko Nigeria mo e leng gore jaanong ba re Nigeria e lebagane ke yalo ke dikgotlhang tse e leng gore di kgoreletsa ke yalo ke seemo sa tshireletso kwa bokone botlhaba jaaka go tsewa ga batho ka dikgoka go ntse go tla go tswelela ke yalo go a nama go ya kwa bora bophirima ke lefatshe la ko Nigeria yaanong ba re kwa bokone botlhaba Nigeria ba ile ba hela ke yalo e le gore jaanong ba ile ba kopana le United States go ka tshwara jalo ke ditlhaselo tsewa tsa mo lefaufaung kgatlhanong le ditlhopha tsewa tsa Islamic State tse e leng gore jaanong di tsaya batho ka dikgoka jaanong ba ile ba tlhasela jalo mafelo a e leng gore ke a ditsolodi tse e leng gore di tswela jalo di ntse di ka ditlhasela bolaodi jwa Nigeria ba boletse gore ke di-jihadist di le 20 ba ba ileng ba bolawa mo ditlhaselong tsa teng jaaka letsholo le ntse le ka letsweletse go ka ba tlosa gore ba sie go tswa mo Nigeria ba tswe mo lefatshe leo la Nigeria ke ka mo ba helela jalo ba ntse ba tla ba dira ditlhaselo tsa teng ha re tswele jalo moretso thiwa SFM Equatorial Guinea ba re tona wa tsa mafatshe a sele wa Equatorial Guinea Simeon Oyondo Esona Angwe o la kopana jalo le tona wa ko Russia mo tsatsing ke maabane mo e leng gore bobedi jwa bone ba ile ba buisana jalo ka tirisano ye wa mmogo ga go tla mo go tsewa tse e leng gore ke tsa sešole le maikaelelo a Russia mo kontinenteng ya Aferika yaanong ba ile ba itsetse jalo gore Russia e tla tswela jalo e ama Equatorial Guinea nokeng ga go tle jalo mo thušong e wa ya sešole gore ga go tle jalo go ka nna le ntwa e bele gore mašole ao a Russia a kgona jalo go ka netefatsa gore seemo sa tshireletso kwa Equatorial Guinea se tswela jalo se ntse se le na le maemo a kwa godimo re lebile kganyana ya Ebola ba re tona le

Papala botsogo kwa Democratic Republic of Congo mo tsatsi ka Sontaga o ile a itsetse ke a le babolaodi gore go na le mafelo mangwe a e leng gore a tswelela jalo a ntse a tla a bona ke thuso e wa e leng gore ke ya botsogo. Me hela ba ile ba itsetse ke a le gore ba ile ba simolola ba dira mafelo a e leng gore batho ba kgona go ya kwa go ene kwa go one gwa go bona thuso le go ka alafiwa ke kgatlhanong le bolwetse jona jo e leng gore ke jwa Ebola. Mme le gone fela re santse re le fo re lebile kgangwa ya Ebola, ba re Rwanda le bone ba ile ba tswela jalo ba ntse ba tla ba tswela molelano wa bone gore bolwetse jona jwa Ebola bo seka jwa ana mathata jalo kwa lefatsheng la bone. A re tswelele moretsa tiwa SFM. Batho ba le bane ba ile ba tlhokafala jalo le go ka bolawa mo mogantong o wa le gore o ile wa dirwa ke kwa lefatshe la ko Kenya mabapi le dipalangwa le go ka tlhatloga ga ditlhoka tsa dipalangwa kwa lefatsheng la ko Kenya. Ba re badiri le bone ba tsa dipalangwa ba ile ba hela kelo le bone ba dira strike ka gore ke ditlhoka tsa lokwane di kwa godimo, mme ga gona koketsego epe le gore ba ile ba inelwa gore ba kgone jalo go ka tsaya batho ko mafelo a mangwe go ya ko mafelo a mangwe. Nyana ba ile ba dira mogwanto ba batla jalo gore mme puso e ba akanyetse gore ba kgone go ka oketsekela ditlhokwa tsa bone tsa maeto, yaka re bone mo Namibia gore taxi ile ya oketsega ka dollara tse pedi gongwe percent tse leshomela botlhano. Re ile ra bona jalo ke dikoloi tsa rona mo lefatsheng la Namibia, mesepele mo lefatsheng la Namibia e le ya oketsega jalo ka 15%. Jaanong ba Kenya bone ga gona koketsego pele gore e le ya diragala, mme tlhoka lokano yone e le kwa godimo thata. Jaanong bakgweetsi bone bao ba dikoloi ba mesepele ba ile ba dira megwanto mo tsatsing ke wa kemabane. Jaanong mo mogwantong a teng batho ba le bane ba ile ba bolawa. Moretsa tiwa SFM ke dikgang tsa rona tsa mafatshe a sele.

rago ga setlhopa sa magodu se mo tlhasela le go ka mothopa jalo ona traka ona kgwetsa ene ele yana ena le tlhapi moteng go ngwa ditlhapi moteng yana go ya ka pego ya sepodisa mafela beke tiragalo ena diragatsi ya le motsatsi ya la matlhatso a le motseleng jalo dikilometara tse masomemararo go tswa ko Karibeb a lebile Okahanja ke fa ba melaelwa ba motlhaba jalo le go ka mo hunena le go ka tsaya mogala wa gagwe le go ka mo latlhela jalo mo nageng pele ba sia jalo ka dilo tse le gore bele ba di tsaya go tswa mo terakeng megala lotheka di-box tse leshome tse a leng gore ke tsa tlhapi tse di leng da bonwa jalo mo nageng tse dingwe ba ile ba sia ka tsone ba sepodisi ga se ba tshware ope ditlhokomeso tsa mapodisi di ntse di tla di tsweletse ba belaelwa borre ba le babedi ba ile gore ba mo kgolegelo ka ntlha ya Namib Desert Diamonds bogodikyo wa kyako Namdia ya ditaimane Charles Romane modiro wa pele wa ko Namdia Levelam Stoffel mo ba bileng ba tshwara kyalo ka ntata ya bogodikyo teng ba ile ba gollwa kyalo ka beile ke ka tsheko ya bone ntse e tla e tsweletse mo kgotla tshekelong.

re tswelele moretsa thiwa SFM ke lebe ke yalo dikgang tse dingwe tsa rona. Ba re City of Windhoek ba ile ba itsise kealo ka go ka fitlhelwa kealo ke setopo sa motho wa re o sa itsegeng kwa City ka Mums Water Care Works Facility mo tsatsing ka Sontaga. Yanong go ya ka tshedimosetso e le gore e le ya amogelwa, molebelo le kago e le gore o ne a tsamaya mo kagong ya teng o ile a bona kealo setopo se e le gore se ne se le mo dimašhini tse e le gore dirisiwa kealo go ka dimašhini tseo tse e le gore di dirisiwa kealo go ka phepafatsa metsi, mme o ile a itsese kealo ba sepodise, mme ba ile ba tswelela kealo ba ntse ba tle ba dira ditlhokomiso. Mme ga o reditse dikgang tsa mošona gongwe ditlhogo tsa dikgang jaaka ke ntse tla ke go di balela jaaka moeledi yo e leng gore ke anong ke Public Relations Officer wa City of Windhoek Lady Amotenga go ka netefatsa gore metse a teng a kgona go ka santse a nowa go sena kealo bo diphatsa bope fela mo metseng a teng. Baagi ba mo Windhoek ba seka ba tshwenyega, metse a babalesegile go ka tswela kealo go ka nowa.

ke laboraro mo pikla ba la mashema bente le boshupa mo ile gore go kana kyalo le di therisanyo tsa basha tsi da karatsa basha go ka rokletsa basha go ka itse ka history le go ka tsa karolo kyalo mo history ewa ye elong gore ke ya mo Namibia le go ka itse ka yone mefela e kare di 28 tsa gamei e bele gore go tshwara kyalo thulaganyo ya semosho ye e leng gore ke se kgopotso sa letsatsi la genocide mme le gone hela ga ntse re ka re lebile dikgang ba re keynote speaker e tla nna motlotlege Philippus Katamelo yo eleng deputy speaker wa National Assembly ke nokabe ele keynote speaker ya tsatsike wa ke genocide gone kwa Shark Island ko Luderitz.

0: lo molaetsa mo pineng ena gongwe tlhaloso ya gore la kela malata e shupa metsotso go ya kona go ya boropa bobedi
1: a o batla go itse ke ditiragalo tsa mogai le tsa mafatshe a se re tsa seroma mo sa gago sa mmamorato GYSFM e go nna la tshedimosetso ya ditiragalo tsotlhe mmino

nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sesheng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

kola modimo mongwa badisa ba dikgomo a bona tiragale yo a tsa kgato bana ba ba falodisiwa jaano se se utlusa botlhoke gone gore Johannes irile ipona ditse go khotleng mo letsatsing la mabane o na lela sello sa mayo a lela o bona gore ruri ga tswaga sentle jaano o bona gore ga se dilo tsa ka bomo go diragetseng go diragala eng jaano mo tsene etse ha ke tlhola ke bua kere ari ikhapeng mo go bueng ka batho ari ikhapeng go saba batho ari ikhapeng go senya ba bangwe maina ari ikhapeng mo go sotleng batho ba bangwe diletse di gogelela gone gona le sengwe se se dirileng gore a tse kgatoe gona sotla ga gana re bana ba go rrago ke mang a itse gore no rrago ke mang ra bona o sile motho yo monna go a sileng ra go bana sile a motlo go bukhora go buile dilo tse dintsi ke tsone hela tse di ka dirang gore di helle di ba motho mo seemong sonese jaanong ga kologele motswane etse gore go senya motho leina go sotla ka motho mongwe go batla go senyeletsa motho o mongwe go baka dilo tse dintsi mo mothong yoo ga ke ra bona jaanong wana yo o ntseng ga o leng teng go o ipoleletsang gore hela ga o tsoga gona o a tsoga o ya ga go masema mang kgotsa o ya ga lapeng le le wa go bua ka maina a batho ba bangwe o senya batho ba bangwe dikgang tsa go e le dikgang tsa maaka tse di sa bopeng dikgang tsa go e le dikgang tse e leng gore ga di batle go baakanya ke dikgang tse di senyang tse di batlang go senyeletsa ba bangwe o sotla ba bangwe o tswa ga o ya gale o bo o tswa gape ka moso o ya gale ka moso o lwa le yo go tswa o tsala yo ne o lwa le ene go tswa ka moso o lotlhaganya ba ba hela yalo ga ke rwa bona o tsamaya o senya batho maina o itse gore o senya batho ba bangwe maikutlo le ditlhaloganyo o bola bana ba batho bontsi ja batho ga ke bua le wena jaana batho ba go tweng hewe ba lwala batho ba reng ba re ke ka ntlha ya go sebiwa ke ka ntlha ya go llotlhagangwale ke kgangkga ya ntlha ya dikgang tsa mmaaka tse di buiwang ka bone o utlwa gote motho o na le depression motho ke ka ntlha ya dikgang tsone tse jaanong o tsamaya o senya batho maina o tsamaya o seba batho o tsamaya o llotlhaganya batho gongwe le ngwe a o leng teng ko ra a o robetsana o akantse go tsaya mogala o leletsa motho o seba batho ba bangwe o senya batho ba bangwe maina o senyeletsa batho ka moso o tsala le yo o tshega le yo ka moso o lwa le ene jaanong o molotlhaganya le ba bangwe hela yalo kore motho o bosula ka ntlha ya gore semama o na le mathata le ene ka ntlha ya gore semang mang o na le mathata le ene o bosula jaanong batho ba modimo a re itlwaetseng a re ithuteng hela gore ga re itse re ithuteng go tswa mo matshelong a batho re tswe mo mekgweng ya lehuha re tswe mo mekgweng ya go batla go senyeletsa batho ka dikgang tsa mmaaka dikgang tse di sa bope mme re ipitsa bakeresete gore mantaga ko wena o bonang ko kereke sontaga ko wena o e tleletseng pele ko kereke mme ga go tla mo go senyeng batho go llotlhaganya batho go senyetsa batho o number one dilo tse o di bola bana ba batho mme go na le sengwe se se diragetseng batho ba le bantsi ke a go bolelela mo nakong ya gompieno ga ba ikutlwe sentle batho ba le bantsi ba ko di-mental hospital ba ko diphaposeng ka ntlha ya mmaaka a buiwang ke batho ka ntlha ya ditonto kwane tse di tsamayang di buiwa ke batho ka ntlha ya ditshele go senyeletsa batho ba bangwe o tla duela o tla arabela matshelo a bana ba batho jaanong be nice ruri ke a go bolelela ke gore a kere ga o itse gore o tla hetola matshelo a batho ba le kae ke mang yo itseng gore ga nne mme yo batho ba mo siametse o ka ba a sa dira a sa tsaya kgato a itsereng kgato e leng gore e tla affecta botshelo jaago go ya go ileng mo dingwageng tsa le mo go tsone 24 wa go tshela ka selo se go ya go itlhelela le gore o ne a latlhetse bana mo tamong bana bago bana bago ba go tshela ba tshela ba tshela wa go diragalang ka botshelo ja mme ka ntlha ya dilo tsa batho ka ntlha ya dipuo tsa batho jaanong batho ba modimo a re itshware a re itshware mo go sebeng itshware go senyetsa batho ba bangwe a re o akanya go tsaya mogale o bua bosula ka motho o mongwe lebala do not o seka o bola bana ba batho

le some le boroba bobedi metsotso ke go yeng kana go nyone ile ya boroba bongwe e go sa bitse motho batho ba modimo ke bua ka molemo wa kgang go sa bitse motho gorae le mabana.

re tswelela jalo mo re se motlhogo nya rona ya thudu ke tebe e ka re mona go e sa fediseng pelo re go tsa se re se ke dikang gompieno re go tsa ya tsa matlotlo metso tswele le shemele botlhano morago re feta ka dikgantse dingwe di salo morago ke melaetsa le dikitsiso re digela thulaganyo ya rona mo retse ka nako e le ya leshome morago re fetela jalo ka thulaganyo ya dimatsorotsoro.

re tswelela jalo moretsi mo tshologong ya rona ya thuto ke thebe mo nakong e a re tsebe gore kgwedi ya motsheganong re bua ka eng mo tsatsi la gompieno ke le letsatsi la boditšhabatšhaba la go bua ka matlhoko a mala re bua yana ka matlhoko jaaka ulcer botlhoko jwa Crohn's disease jaaka ba bo bisa jo ba reng bo ama mala a gago ka ga mala a gago a berekang ka teng yaanong matlhoko a kgona go ka baka dintho mo maleng a gago mme le gone motho kgona go ka dutla go nna le madi mo maleng yaanong botlhoko jo moreetsi ba re bo ama boitekanelo jwa motho a e ka nna mmele wa gago gongwe tshidilo maikutlo a gago o le motho maikutlo a gago o le motho le one a kgona go amega ka gore ga o ja dijo di ya ko maleng mme ga o na le dintho ke gore sengwe le sengwe se o se jang se go utlwisa mala a gago botlhoko ba re ga gona kalahi mme le gone ga se go itsege gore tota botlhoko jo bo bakwa ke eng mme le gone mo tsatsing la gompieno ba rotloetsa gore go nne le di-fundraising gongwe go kgobokangwe madi go ka thusa gore go dirwe dipatlisiso tse di tseneletseng mme le gone ba botsogo ba rotloediwala jalo go ka neela ke monokeng tshidilo maikutlo le go tshwara ba bobodi ba ka tsela e e siameng dingwe tsa dijo tse o kgona go ka dija ga o na le matlhoko one a mang mala ba re o je dijo tse di nang le fibre jaaka oats jaaka brown rice jaaka sweet potato e leng patata mme le gone o kgona go ka ja nama ya koko e senang letlalo tlhapi le mae tse di kgona go go neelang di-vitamine tse di kgona go go thusa gore mala a gago a tle a gole mme le gone ba bua ka dijo jaaka broccoli dijo tse di nang le maungo jaaka bo spinasi ba bua ka dijo jaaka bo yogurt le tsone tse di kgona go go thusa o le motho dibanana o kgona go ka ja dijo tse di softnyana tse di sa tlhokeng mala a gago go ka bereka thata gongwe go ka di sila thata yana ke dijo tse o kgona go dija ga o na le ulcer o na le dintho mo maleng a gago re tswelela jalo moretse mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe.

Moreetsi, Consumer Price Index ya sešeng e golotsweng ke Namibia Statistic Agency ya kgwedi ya Moranang ngwaga ona wa 2026 e supa ha bontsi jwa baagi ba Namibia ba dirisa madi thata mo dipalamong go duela boroko gongwe rente le motlakase le ha ditlhwatlhwa tsa dijo di ile tsa oketsega go se kae madi a le mantsi a ya mo transport rent e le motlakase mme le gone ba supa ha inflation moretsi mo kgweding ewa ya Mopikwe e le ya ema ka 3.1% a e bapisiwa le mo ngwageng o fetileng nako e tshwanang e ne e eme ka 3.6% ha re bapisa le kgwedi ya Mopikwe ile ya tlhatlhoga go ya ko 1.1% go tswa mo go 0.2%. Mathata a bakang gore ditlhwatlhwa di oketsege moreetsi re bonala jalo jaaka taxi le yone ile ya okediwa mo nakong e go tswa maabane kgwedi bala 18 taxi yanong e golopa 15 Namibian dollars. Mme le gone re ntse re bona ditlhwatlhwa tsa dijo le tsone di oketsega hela jalo ka ntlha ya mathata a lookwane. Motlakase ga se le ditukisi tse dingwe le tsone di oketsegile go tswa 1.5% go ya 4% ha rente moreetsi le bone ba ile ba lemoga e ile ya tlhakoga go tswa kwa 4.6% go ya go 4.7%. Ke go ya ka dipatlisiso tse di dirilweng ela jalo ke ba Namibia Statistic Agency. Re tswelela jalo moreetsi mo thulaganyo ya rona ya thuto ke thebe. Ditlhwatlhwa tsa rente moreetsi le tsone di ntse di oketsega. Re ile ra bona ditlhwatlhwa tsa matlo le tsone

tswela hala jalo moretsi ba World Food Program moretsi ba tswela hala jalo go ka thusa Namibia bogolo jang ba bua yana ka gore mo kgweding ya moranang wa ga o wa 2026 ba thusitse baagi ba Namibia ba le dikete tse di le 138 ba ba emanokeng a e kana ka dijo gongwe ka didiriswa tse di rileng go ka itshedisa bogolo jang ba ba ileng ba amega ba ba ileng ba amiwa ke merwalela ba ba ileng ba amega ba amiwa jana ke maemo a sa ikekang a loago gongwe a loapi mme le gone ba buala jalo gore ba ile ba thusa le malwapa a farologanyeng Namibia bophara re bua ka bana ba dikole ba le dikete tse di leshomele robedi makgolo a robedi ba ba ileng ba sologela molemo ke projeke ya Homegrown School Feeding Scheme le bana ba ka nnang dikete tse di le 123,613 ba ba kwa tlhatsegang wa gatsetlhano ba le bone ba ileng ba neelwa ke monokeng kwa dikinda tse di farologanyeng ke maiteko a World Food Program moretsi go netefatsa gore moagi mongwe le mongwe yo e leng motlhoki o neelwa ke monokeng bogolo kwa mahelong a ileng a amega yana ba amiwa ke merwalela jaaka kwa kgaolong ewa ya Zambezi morago ba sena go dira ditshekatsheko ga gare ga kgwedi ya moranang gongwe kgwedi ya mopiko e tlhola 30 go tsena kgwedi ya moranang e bala malatsi a le 2 kgatlhatse ga National Disaster Risk Management Committee ka tshwaragano le ofisi ya ga tonakgolo ba re ba thusitse dikgaolotlhopo di le 7 tse di ileng tsa amega mme le gone moretsi ka tshwaragano le lefapha la thuto bašwa botaki le setso ba ile ba simolola ka projeke tse 28 kwa dikoleng tse di farologangeng go ka bona gore mme a di ka simolola ka ditshingwana kwa sekoleng gore ditshingwana tse di kgone go ka dirisiwa go neela bana dijo ga sekoleng jaaka kitchen soup jalo le jalo ke nngwe ya ditshwetso tse di tseilweng ala jalo moretsi go ka thusa malwapa a kobodikhutshwane bana ba ba yang kwa dikoleng ba sa ja dijo mme hela ke thuso e tlhokegang bogolo jang kwa dikgaolong gongwe dikgaolotlhopo tse di amilweng ala jalo ke komelelo gongwe merwalela re tswela hela jalo moretsi mo thulaganyo ya rona ya thuto ke Thebe.

0: NAMPOST, we deliver more.
1: Post fini ke eng?
2: Post fini ke le pata la dikadimo tse dinnye. Ibile le wela ka fa tlhatse ga Namibia Post Limited. Se se ra gore le tsamaisiwa ke NAMPOST ka botlalo. Post fini e thailwe jaaka karolo ya ditirelo tsa NAMPOST go thusa ka tsa madi go dira gore dikadimo di tsamaisiwa ka maikarabelo go fitlhelela mmaraka o sa dirisiweng sentle. Motheo wa rona ke go thusa baagi ba Namibia ka dikadimo segolo ba gantsi ba sa kgoneng go dirisa dibanka kgotsana ba sa kgoneng go di dirisa sentle.

0: a ka ditselana tsa kadimo tse di rulagantsweng ka kelotlhoko le tlhotlhwa e e kgonegang. O seka wa letlelela gore botsofe kgotsa dikakanyo tsa gago di go kgoreletse go fitlhelela ditirelo tsa madi. Re fano go go ema nokeng ka tlotlo mo pontsheng le go gotlela ka tharabololo e e lemogang ditlhokego tsa gago le seriti. Fa o le mogodi wa Namibia, netefatsa gore o na le smart card account le NAMPOST, mme o kgona go dirisa didirisiwa tsa madi tsa post fin. Etela lekalana la NAMPOST le gaufi le wena go bula account ya gago gompieno.
1: NAMPOST, we deliver more.
2: Morise ke jaaka nna le ona re tsamaile mošong o montle o na wa tsatsi la bobedi e ka re mo nako e sa fediseng pelo re go tsa thulaganyo ya dimatsorotsoro go ya pele a ene thetso itumedisang mo seromamoeng sa gago sa maemo a ko godimo na ke bidiwa Sešhibo Arnate ke re Kagišo.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sesheng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

nelo le go lepa lepa selekanyo sa le roborobo leno. Balaodi ba tsa boitekanelo ba kwa Congo ba ne ba bolela gore go na le roborobo le lešwa la Ebola kwa Ituri ka labotlhano. Bolwetse ke gone ke yanong bo bakwa ke mogare wa bondibukuyo o senang mokento o rileng wa mogare wa one gone ke yanong, mme o na le kotsi e kgolo ya go anama ko kgaolong. Gape go begilwe ka batho ba ba nang le bolwetse jona kwa porofense e gaufi ya North Kivu, go akaratsa le kwa Goma e leng motsomogolo wa porofense eo e gone jaanong e le mo diatleng tsa setlhopha sa ditsoledi sa March 23 Movement. Mokgatlho wa lefatshe lotlhe wa boitekanelo o ne a bolela gore leroborobo le leneng le le kwa DRC le kwa Uganda e ne e le maemo a tshoganetso a boditšhabatšhaba a boitekanelo. Intergovernmental Authority on Development ka bokhutshwane IGAD e kopile baeteledipele ba Somalia go rarabolola dikgotlhang tse di setseng ka tumelano fa setšhaba se sena go tsena mo kgatong ya phetogo. Setlhopha sa kgaolo se gateletse gore go nna le seabe mo dipolotiking go santse go le botlhokwa mo go sireletseng tlhomamo ya Somalia, go nonotsha puso ya demokerasi le go tsweletsa dilo tse di botlhokwa tsa go aga lefatshe. Mopolelo mokwaledi o ne a kopa batsayakarolo botlhe ba Somalia go batla ditharabololo tse di nonotshang kutlwano ya bosetšhaba, go nonotsha boikanyo jwa setšhaba le go ema nokeng tlhomamo ya Somalia nako e telele le tswelelopelo ya setheo. Boikolo jono bone jwa dirwa morago ga kopano ya malatsi a le mararo e neng ya fela ka labotlhano e neng e le ka nako e yone Tautona Hassan Cave Mohamud a neng a fetsa dingwaga di le nne tsa puso ya gagwe ka molao. Ka mopitlo ya maloko a palamente a ne a amogela diphetogo mo molaotheong tse neng di oketsa lobaka la puso ya sepolotiki go nna dingwaga di le tlhano. Baeteledipele ba kganetso ba mafatshe a selegae ba gane go atolosa ba tsenya lefatshe mo mathateng a magolo a sepolotiki. Dikgang ka bokhutshwane di felela fa o ka emela gore tse dikgang tse di latelang ka botlalo ka nako ya bongwe.

Dumela moretsi wa Trulia Setšhaba FM a mogala ditlhogo tsa dikgang tsa nako ya lesome le bobedi ka nna sešupo Arnat. Tonakgolo Elia Nkurare o kopa gore go okediwe go na le seabe ga bašwa mo tsamaisong ya go tsaya ditshwetso. Khansele ya Bosetšhaba e amogala motsholotekanetso wa madi a fetang bilione tse pedi mo madirelong a dipalangwa mo ngwageng ya matlotlo ya 2026-2027. Sekolo sa private sa Omafo kwa kgaolong ya Ohangwena se tsisitse tsholofelo go baithuti ba le bantsi ba kwa Angola. Setopo se se fitlhetsweng kwa City Gamams Water Care mo Vantuku go lemogilwe e le saga Ehud Timbo yo ngwaga tse 40 le bosupa. Setlhopha sa baitsanape se se eteletsweng pele ke World Health Organization se tla kopana go bua ka gore a go na le mekento e e ka dirisiwang go thibela leroborobo le legolo la Ebola mo botlhaba jwa Democratic Republic of Congo. Ka bonye batho ba le bane ba bolailwe ba ba fetang 30 ba bone dikgobalo mo Kenya ka nako ya megwanto e kgakanong le go tlhatloga ga ditlhatlhwa tsa lookwane. Ataotona wa Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a bua phatlhalatsa ka molaotlhomo o tla fetolang molaotheo go batla go atolosa paka ya gagwe mo ofising. Se ke ditlhogo tsa dikgang ka botlalo o tla di amogela nako ya bongwe.

Seabo go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana. NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

tuna kholo Elia Nkurare o kopa gore go okediwe se abe sa basha mo tsamaisong tsa go tsa ditshwetso. Lekgotla la bosetšhaba le amogetse motsholotekanetso wa madi a fetang dollara di le bilione tse pedi mo madirelong a dipalangwa. A baitsanape ba tla sekaseka gore a go na le mekento e e ka dirisiwang go thibela leroborobo la Ebola. Yano amogela dikgang ka botlalo. Tonakgolo Elia Nkurare o kopa gore go okediwe palo ya bašwa ba ba nang le seabe mo thulaganyong ya go tsaya ditshwetso. A re bokamoso jwa Aforika bo ikaegile mo bašweng go hetola puso le go tlisa ditlhabololo mo kontinenteng. A re bontsi jwa baagi ba Aforika ke bašwa, mme puso e tshwanetse go tlhama ditsela tse di rulagantsweng gore bašwa ba nne le seabe ka tsela e e nang le bokao mo boeteledipele le go dira melao. A tlhagisa gore go palelwa ke go dira jalo go ka kwagatsa tebelelo ya tlhabololo mo isago. Dr. Nkurare o gatela gore mebušo ya Aforika e mo kgatelelong e e oketsegileng go neela ditirelo tse di nang le bokgoni tse di ikaegileng ka baagi gareng ga diphetogo tsa thekenoloji e e fetogang, dikgwetlho tse di amanang le phetogo ya seemo sa loapi le ditebelelo tse di golang tsa setšhaba. O gatela gore go nna le maikarabelo le puso e e nang le tsamaiso e e siameng ke selo sa botlhokwa mo go direng gore tirelo ya setšhaba e nna le matswela. A tlhagisa gore maemo a boeteledipele ga a tshwanela go dirisiwa go ikhumisa, mme e le go aga boikanyego jwa setšhaba. Nkurare o ne a bua se fa gone go simolola conference ya bobedi ya African Management Development Institute Network mo Ventuku maabane go le mosipologo. Kansele ya bosetšhaba e amogetse motsholotekanetso wa madi a fetang bilione tse pedi a dipalangwa mo ngwageng ya matlotlo ya 2026-2027. Maloko a parlamente a ne a na le seabe mo dipuisanong tsa motsholatekanetso. A ne a kopa lefapha la ditiro le dipalangwa go tlhabolola ditsela mo dikgaolong tse di farologaneng, segolobogolo kwa magaeng, go tokafatsa tsela ya go fitlhelela ditirelo tsa puso le go rotloetsa kgolo ya itsholelo. Mo parlamente wa lekoko la Sopo, Hercules Jans a re tsela ya Maltehoe le Walfish Bay e ntse e le mo dipuisanong wa gatse tsotlhe, mme ga ise e bakangwe. Fa mo parlamente yo mongwe wa Sopo, Laurentius Mokoya a rotloetsa tona go wetsa leano le legolo la tlhabololo ya ditsela la 2022 go tsena 2027. Mo parlamente wa lekoko la Swapo, Matthias Hangula o ne a tlhalosa fa itumelela pula e re tswang go e amogela, mme a tshwenyegile ka tshenyo e e bakilweng ke pula. Monongwaga Namibia e amogetse pula e ntsi e e sentseng ka ditsela di le dintsi, mme fa go fokodiwa madi mo madirelong a botlhokwa go tla senya ka boleng le maemo a ditsela tsa Namibia. Sekole sa private sa Omafo kwa kgaolong ya Ohangwena se nnile lesedi le tsholofelo mo baithuting ba le bantsi ba Angola. Baithuti ba simolotse sekole go tswa kwa pre-primary go ya mo phatong wa bosupa. Go ba thusa sekole se ba ruta ka puo ya se-Portuguese e le go ba thusa gore ba kgone go ithuta le go tokafatsa dipholo tsa bone. Mogokgo wa sekole Grace Sharp a re go tswa mo baithuting ba le 378 ba le 68 ke ba Angola. Sharp o ne a re dingwe tsa dikgwetlho tse di lebaneng baithuti ba ke mathata a dipalangwa tsa go ya kwa sekoleng le teseletso tsa go kola molelwane. Baithuti ba ba siwang ke nako kwa molelwaneng gantsi ba tlogelwa ke base e e tsholetsang bana mo mahelong a farologaneng. Sekole seno ke sone fela mo kgaolong se se amogelang baithuti ba ba nang le bogole jwa tlhaloganyo go akaretsa le bone ba ba nang le Down syndrome le cerebral palsy. Shapwa o ne ikwela mo mebusong ya mahatsi a mabedi go tla ka tsela ya go dira mmogo go neela baithuti ba le bantsi tšhono ya go bona thuto.

0: Chimbekura here nehapo kushamba ripuno mukaenda achishaura. Mesho mundu wekura mundu matuwa. Chiapo mukwanje makwana chimba naive kurushishi matukupita.
1: Akwato vandove kuru na tana ye marero nange na vandu yarova na chimba vinyanduruo. Naina banomba makuyadiro mundu nomukaenda.
0: Chishira ndakuka uvere wai achishaura mbi. Andakona itwaru kiso vinambina chishira tutfaro mambo nevane chimba tukupita kuti.
1: Chishiri ngumbuti noho wakotu ngeishiwe ruka uriyo mkandu kaenda iha kariro mkandu mbio mothonda.
0: Mape ya pekara nao kasho?
1: Hii mape ya pekara nao uriri. Sinusha wa mwenu.
0: Ay, na mutima kuhena.
1: Kako na mishere mbiku handu yomu omutima. Mbahe uri kusha mape ene na pekara nao.
0: Hii kako, nukusha nao. Kia ilipulile kuhuli kusha mape ya pekara na umoshu wa...
1: Oho, kako mekudhu.
0: Siya hapo mbekurarele kusha umoshu wa mbimbo wa shitile vii.
1: Eo, nengu mwogo shipuka.
0: Ingo mnene. Iho kasha mpero shimariba shu ndisila shipuka. Akara ndo ndisila kwa hampo. Umoshu wa kuhitamo shimariba huku na...
1: Hanyengu mbimbo wale mbiku shu umoshu wengu ewa haka.
0: Siya hapo umoshu wa mundu uri rishu uro mkwato umoshu. Umoshu mnene mwaganda uri mape wa shimariba. Kakara ndo hinasho dhongo ndisila dhongo mbiku kanda. Ano shimariba.
1: Ingwa mbimbongo, oshima jiti.

go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

kanye gore ba tla o ketsa ka bokae me bana bana le mogopolo wa gore ha ile gore gona le mongwe yo tla palamang gore a gore ha ba gotsa

0: time for God, right now.
1: A ke tsa sebaka se ke go dumedisa moretsi kwa lapeng a kae kapa kae ko leng teng ke a go dumedisa ke a go amogela mothulaganyo ya gago ya matlhatsana nna ke bira boisiwe hlongwane mo sana mo sekatsela o sa robaleng ka ditlhako ke re le kae thulaganyo e ya matlhatsana ya go goga go tlhela ka ura e le ya barataro mme mo dikgaeng tsa rona ra go tsaya jalo tsa sepodisi mme le gone ra go bua thata hala jalo ka go ipabalela mo ditseleng ha e le gore wena mokgweetsi kampo o motho e leng gore o tsa di lift o tsena hale hale le hale o tshwanetse wa itse gore king selling se se leng botlhokwa ha o palama koloi kampo o dirisa tsela hela

ke batlala go feta hale ke re ke ka maikalelo ya ka ke ile ka tsa hela tsone di khantse ileng gore yanong ke tsa dikotsi tsa dipolao ya dikotsi tsa dikoloi ga gore ke batla gore ko mahelelong hale na le wena moretsi re buisane ka sengwe se ileng gore se botlhokwa re botsane dipotso tse ileng gore di botlhokwa gore na le wena re di botsane mo nakong e ka re itse gore tota re le lefatshe re tshwenyegile ka dinambara tse di oketsegileng tsa polao ya kotsi tsa dikoloi ke sa ntse ke le go tla ke fete ka engwe ba re Motlane Wintuku ka la matlhatso matshaganong a bana leshome le barataro ngwaga wa 2026 ka nako e le ya bo leshome le bongwe Olaf Palmer Street Motlane Wintuku e ne ya bolela gore mongorege o ne a boela gae moraga gore ga go tsamaya mme fa tamela kwa a nnang teng ba re hela ba pile le heke wa gagwe hela gona ga bolela gore Master Demio etala ene ya ema gaufi le ene mme banna ba babedi ba sa itseweng ba ne ba tswa mo koloing fa ba tshotse dithipa mme ba mo tshosetsa gore o tla nela gore o tla mo neela cellphone ya gagwe pele ga ba tshaba ba re ga gona ope yo o bonweng gape ebile ga gona ope yo o tshwereng mme mapodisi a ntse a tsweletse ka dipatlisiso tsa bone

ha re bua ka kgang e ya gore janong batho ba tshwantse re ba neelwe di ura tsa go ka dira ditirelo tsa motse. Go sa tlhole go na le di-warning. Ee, ha officer go bona kwa. O tshwanetse la go kwalele sengwenyana se se supang gore le wena o mongwe e leng gore yaanong wa go tsa ticket ele o ya ko kgotlatshekelong gore le wena wa go neela diura gore o tla o ithute gore ga go a siama. Ga go a siama. Go itshiela o botsana ka le rona hela yanong re tshwanetse gore ra nna le boammaaruri re le batho. Ke ile ka reetsa gale thulaganyo ele ya bašwa mokgotleng pheko ya gompieno. Ke utlwile gone yalo re masaka a tla bua gone gore go botlhokwa gore motho mo botshelong o ikamogele. Ha o le motho o bosula o ikamogela, ha o le motho o dirang dilo tse dintle, dilo tsa gago tse dintle di amogele, dilo tsa gago tse di bosula di amogele, gore o ithute sengwe go tswa mo go gone. Motho o kana le tswelelopelo fela ha o ka simola o re ee, ke a lemoga gore ke motho o ntseng jaana. Gore go na le batho bangwe ba ileng gore motho ka re he ke ka tsa family ya me ke tshona bale re a swa kope ra go ja monate ke dithuo re ke di eng wena o santse o nagana lalo le mo monateng o kgweetsa sentle o obamela melao ya ditsela ya dikoloi gotlhe o dira sengwe le sengwe sentle. Ne wa go felela jalo o le mongwe le wena mo dikganyeng tsone tsa dikotsi tsa dikoloi. Mme wena hala ha o tswa wa ikitse le wena gore o motho e leng gore go kgweetsa sentle ke seo se e leng gore o tshwanetse wa se dira kampo hela ke seo se se mo go wena. Mme yo mongwe ene Pete Andrisi Sophia Anton kwa o tla beile sputu. A bona gona le dikoloi gona le dikotsi tse dingwe tse ileng gore ke koloi engwe hela utlwa go te koloi pitulu ole tsana gona le tse dingwe tse ileng gore ke dikoloi tse di thulanang e seng ka gore dikoloi tse podi di ne di se mo tseleng ya tsone nya e le ngwa hela go tsa motho mongwe hela gore a dire phoso mo tseleng.

ke ne ke tlahela ke re ke sengwe se ileng gore ke batla gore lwana o nne o nagana ka sone o ipotse ka sone o se lebelele gore a ke sengwe se ileng gore re le ma Namibia re tshwanetse ra se akanyetsa hela go se akanyetsa hela gone gore di kgotlatsekelo tsa Namibia di tshwanetse go atholela bakgwetsi ba ba ba itsietseng notagi le ba tlhogo e thata di ura tsa ditirelo tsa motse kwa ba tla tsamayang le bapholodi ba ba baoki go ya mafelong a dikotsi me ba fetse nako ya bone ba thusa kwa matlong a ditopo a ditopo ka nako ya go tlhatlhobiwa ga ditopo tsa batswa ditlhabelo ba dikotsi tsa tsela gore ba kgone go ka thabela kampo ya la motho a ka itumelela botshelo jo bona leng do tse ileng gore wa se bona ga kire batho ba bangwe ba re ke

ke tla ke fetahale ka re khantsa ga go tsa FIFA ba re Mexico etlogena le fatse la ntla go nna le sejana sa lefatshe sa FIFA gararo me mo ditoropong tse di jaka a Pachuca a kgwele ya dinao ga se fela matshameko. It's not just the game.

bar ya ka se jana salafatse sa FIFA se simula gone jalo me tlhokomelo e libile kwa America borwa ka tlhamalalo ja ka dintla tsa simusho sa setlhopa sa Brazil di tlhagelela Selecao ena le bagaka mama nang le maitemogelo ba ba nang le bokgoni ja go tshameka mo motshamekong mo matlhakoring me ba le moga gore ba iketleleditse go lwela go nna ba fenye ba lefatshe awena o setse o ithulagantse a itse nako tse tsa mariga tse ke tsone tse e leng gore jaanong kgwele ya dinao ke ra gore o kware ba enjoya go tshameka gone mo maregeng go le tsididi ke itsene mo mafatsheng a mangwe gone jalo ya ka bo bone mafatshe a tlhale ba dengesa ba dira gone bo Mexico ya ka ba ko ba dirang gone bo di FIFA World Cup tlhale go nnele hela dipula di re tshwarra ba taboga moraga bolonyana e le o ipotsa gore maragateng a kore monate wa kgwele ya dinao o monate nate jalo gore neman ba ka thusa mariga go ka tshameka kgwele ya dinao jaano ba re tota Mexico ke ene o e leng gore mo nakong e FIFA World Cup ba ke bona ba ileng gore ba diragatse ya kampo FIFA World Cup e tshwarelwa gone kwa Mexico kwa Pachuca o bonala tsone maina a ditoroponyana tsone o bonala gore lemoga gore ha golo ha gone ha go tsididi

Ha re tla re gatela pele ba re Neymar o tlhopilwe mo setlhopheng sa Brazil sa kgwele ya dinao sa sejana sa lefatshe sa kgwedi e itlang. Motshameki wa dingwaga di le 30 le bone o buile morago go sa neteng ga ka lobaka lo loleele ka ntlha ya dikgobalo tse dintsi tse di neng tsa dira gore a seka a kgona go tshameka karolo e kgolo ya metshameko wa ditlhopho. Ka nako e tshwanang Croatia le yone e ne ya itsise ka setlhopha sa bone sa World Cup ka mogokgo. Exerking dotse di rata go dira yana o itse. Ka makatisi Zlatko Dalic o tlhomamisa gore Luka Modric wa dingwaga

dilema shuma mane wa AC Milan o tla etela se tlhapa pele me o tla rwala sesireletsi se se sireletsang morago ga karo ya noka.

fa ke feta hala gape moretsi ke ra hala ke tabaga gape mo go tsone di khantsa rona tsa metshameko se ileng ka go dinela tsone ke rile kare 2027 a Pamoja Africa Cup of Nation qualifications ba ile ba antsa yalo di draw tsa bone ya ka ba tla ba re itse gore ke mang yo wa go tshamekang le mang me re bona gore yalo Namibia Brave Warriors ba ile ba tsena yalo mo selageng motho ka re ba tsene mo selageng ja ka ba bona ba tshameka mo matshameko wa group G ba tla ba tshameka le yalo le setlhopha se le sa Cameroon Comoros le Congo ke batho ba ileng gore ke ditlhopha tse ileng gore da go tshameka mmogo mo go tsweletsa 2027 a Pamoja Africa Cup of Nations qualification mena le wena re ile ra feta gape ra lebella motshameko wa football affairs ya ka tlhopha se le sa young sa basha ba ile ba tshameka kgwele ya dinao mme le gone hela batla ba ke gore motho ba tswa mo modulong tse ileng gore ga di ba thuse ka sepedo tse ileng gore ga di ba ise gope ya ka di ritibatse jalo notagi jalo ba tshameka bolo ya ke batla go bua ke re bolo ya dinao kgwele ya dinao batla ba tshameka gone yalo kgwedi ya dinao go ka pholosa go ka fetola matshelo a bone

di khang tsedingwe tse ileng gore di le daemela kwa ntle e ke batlang gore ha ile gore ya go bontshiwa mo televisioning gone ha le kampo setshwantsho sa motsikinyego sa NBC go gongwe ha le ke a itse gore se ka tswa segogong ke di khang tso letsele tsa motshamiki wa Paralympics wa mo Namibia Ananias Shikongo yo neng a tlhopiwa go nna mongwe wa batho ba le bane ba ba neng ba tlhopiwa go amogela RASA Awards e e rulaganyeditsweng go tshwarwa ka mafelo a beke ano kgwedi ya motsheganong e bala malatsi a le mašoma mabedi le boraro kwa Luanda mo Angola. Gakologela gore ba re go tlhopiwa ga Shikongo go latela diphitlhelelo tsa gagwe mo Namibia Annual Sports Awards kwa neng a totliwa jaaka moatlete wa ngwaga wa ba ba nnang le bogole le moatlete wa ngwaga wa ba ba nnang le katlego mo metshamekong morago ga dipina tsa gagwe dimetale tsa gagwe tsa boditšhabatšhaba go akaretsa go gapa gouta kwa metshamekong ya Paralympics ya Rio 2026. Na le wena jaaka re di kwanela dikgang tsa gago tsa metshameko.

Moritsi ke ne go tsharetse mo go kalo mo thulaganyo ga go ya tsametshameko access ba ka se ke itumelele thetjwa ga go na ke bua buisiwe hlongwane mo sana mo sekatsela sa robaleng ka ditlhako sala sentle sala ka kagiso bye bye.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sesheng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Maloko a setšhaba a supile go sa itumelelang go oketsega ga bošweng ga dituelo tsa di-taxi go tswa mo go didolara di le lesomelebararo go ya ko go di le lesomelebotlhano tse di itsisitsweng morago ga koketsego ya tota morago ga koketsego ya ditlhwatlhwa tsa lookwane. Babega dikgang ba NBC ba ne ba tsamaya mo mebileng ya toropokgolo go batla megopolo ya setšhaba. Maloko a le mmalo a setšhaba go ikgolagantsweng le bone ba ngongoregile ka ditlhwatlhwa tse di ko godimo tsa dipalangwa tsa setšhaba ba re dikgetsi tsa bone di setse di omeletse le kwa ntle ga koketsego epe ya dituelo. Bakgweetsi ba di-taxi mo letlhakoreng le lengwe ba supile go kgotsofalela go oketsega ga dituelo tsa di-taxi ba re seo se tla ba thusa go itebaganya le ditlhwatlhwa tse di ko godimo tsa lookwane. Bangwe le gale ba re ba setse ba lemoga kwelotlase ya batla thusong fa ba bangwe ba re ba santse ba kopana le bapalame ba ba lekang go duela dituelo tse di ko tlase le tse di tshwanang le didolara tsa tota le didolara di le lesome fela. O re dirikgang tsa NBC tirelo ya setšhaba FM go tswa motsemogolo Windhoek. Mosimane yo dingwaga tse di lesome le borataro wa kgoletswe go tsaya dikgato ka bofefo moraga gore a babalele mawelana a mabedi a neng a latlhetswe mo tamong ya metsi ke mma bone ko motseng wa Omo Otodungo kwa kgaolong ya Omosati. Cornelius Simoafene, moithuti ko sekolong sa sepotlana sa Nicodemus, o ne a disitse leruo gaufi le letamo le go buiwang ka lone fa a ne a bogela tiragalo. Simoafene o boletse gore o ne a ka seka ema le go lebelela mawelana a dikgwedi tse di robang bongwe a nwela. O boletse ka fa a neng a rragogela ko letamong le go ntsha bana ba babedi mo metsing le go dira CPR pele a rragogela tota pele a ba rragosetsa ko bagolong ba ba gaufi le semausu se se gaufi go thusa. Dikgato tsa ga Simoafene di dirile gore a kgolwe ke lelapa le maloko a morafe ka bontsi ba bolela gore ke mogaka ka go tsaya kgato ka bofefo go sireletsa matshelo a bana. Mawelana a ntshitswe mo kekelong le gore jaanong ba mo tlhokomelong ya rra bone o dingwaga tse di masome a mane le bosupa fa mma bona a santse a le mo diatleng tsa mapodisi a lebagano ke ditiragalo di le pedi tsa maiteko a polao. Simoafene a re o tla batla go kwala ka tiragalo ya e dirileng fa sekolo se simololwa le fa ene le baithuti ba bangwe ba bodiwa gore malatsi a bona a boikhutswana ntse jang. Lekgotla la mafatshefatshe la botsogo tsatsi jano le ntshitse matshwenyego ka go anama ka bofefo ga Ebola mo go bolaileng palo ya batho ba ba akanyeditsweng go nna lekgolo 30 le bongwe kwa Democratic Republic of Congo. Lekalana la botsogo la lekgotla la boditšhaba kopano le itsisitse fa go tlhagoga ga bolwetse e le seemo sa tshoganetso sa botsogo sa bosetšhaba. Ebola e bolaile batho ba feta 15,000 mo Aforika mo dingwageng tse di fetileng. E rile a bua go tswa ko DRC Anne Ansia, moemedi wa lekgotla la mafatshefatshe la botsogo o boleletse babegadikgang ko Geneva gore mokento o bidiwang Ervebo o mogare ga e sekasekwang le gore mo ka nna ga tsaya dikgwedi di ka nna pedi gore mokento o nne teng. Ngalo ya dipalangwa tsa setšhaba ko Kenya mabapi le koketsego ya dituelo tsa lookwane e bakilweng ke ntwa ya Iran e emisitswe tsatsi jeno morago ga mmuso o sana go fitlhelela tumelano ya nakwana le makgotla a emetseng beng ba dibese le di-mini bus. Ka mosupologo batho ba le bane ba ne ba tlhokafala le gore ba ka nna 30 ba ne ba gobala ka sao se boletswe ke tono a lefapha la merero a mo gae Kipchumba Murkomen.

e tla nna ka la matlhatso kwa Hukusi kgwedi ya motsheganong e tlhola 23 nako tsa momosong. Phitlho ya ga moswi Re Siegfried Peolane Beats e tla nna ka la matlhatso kgwedi ya motsheganong e tlhola 23 nako tsa momosong ko motsaneng wa Hukusi. Dipotsisiso di ka lebisiwa Mme Nketsang Beats Radiphuti mo nomoreng ya 081 2010818 le motlogolo e moswi Itsitsago Beats mo nomoreng ya 081 390 2439. Molaetsa o tla ka Re Rrago Moswi Re Vincent Beats le malomo a moswi Kgosana o Senkeng Derks. Ba losika le ditsala ba ba amegileng mo losong lona, re ba gomotsa ka mafoko go tswa mo bukeng ya ga Timothe wa bobedi. Ke tlhabanye tlhabano e molemo, ke weditse tshiano, ke bolokile tumelo, jaanong ke setse ke betswe serwalo sa tshiamo se Morena Moatlhodi yo o siameng o tla se nnayang ka tsatsi leo, mme e seng nna ke le nosi le bona botlhe ba ba ratang ponatshego ya gagwe. A balosika le ditsala ba gomodiwe mo moreneng.

kana ile dipa tsa Setswana e ya thulaganyo e tsamaile re Shikongo ga gwana le mathata ga gwana le mathata ape re rulagantse tikhaile bera go digela go ka phepa fatse jaanong re be re ipaakanyetsa go ka amogela boma bontle e rile ka lwa bone ga kere e ne e le kereke ne tsene mme ke ne ke setse ke itsitse gore le e batho ba tshwane ga ba tlhole ba goroga go lelwa borere ba ka goroga go lelwa bone mme molaetsa o tsamaelela ka bonako mme ke a lekelelela bagolo ba ya kerekeng kereke ya tsena mme e rile hela exactly kereke sena se tswabile gore ba goroga go ile gana le bo mme go ile gana le setlhopha sa mmino ba ba ileng ba kopanela ha lo moteng le lo kwadileng welcome to Mitchedi go amogela ba eng go ne go itumedisa ke ra e le gore ga dikolo di goroga ba nta megolo kwane go opelwa go le monate irile mara go kha mo hala e bile gore jaanong ga kere re se se ba boleletse gore nya re go simolola ha kae ka go tsama mo motseng re simolotse kwa kerekeng irile re tsaka kerekeng ra pololela ra ya kwa mokalaneng kwa mokalaneng ke kwa ntlo ya Setswana e leng teng ke gore mo metsweding ke ntlo hala yone eo ya Setswana ya bojang e leng teng ke ile ka rulaganya le ba legae le bone ba ile ba ntsha sehuba ba re nya o kgona go ba lere ba ile kong ba ya go utlwa gore Motswana bogologolo o ne a robala mo go eng matlo a bona a ne a tshwana jang le gone ba tsena mo teng ba go phamola ba leba a ke re makao a Setswana bogologolo e le le matlo a e leng gore kombeseka se le bo eng go na le bo ditlobotlo go na le bo dialtare ke dilotse gore di ne di kgatlha di ba kgatlhile tota ebile ba ile ba tsaya nako golokong ba ile ba tsaya nako e le kgatlhego ya go utlwa jaaka Motswana o ne a phela jaaka Motswana o re gore o ne a robala ga kae erile morago ga mowa e bile gore jaanong re tswa gawa re ya ko Lekadipeng ko le ka dibeng ke gone ko go ileng ga nna le ditiragalo tsotlhe gone jaanong erile ga ba goroga ko le ka dibeng boididi jwaba motse ba ne ba le teng go ne go itumedisa le gone erile ga dikoloi di tsena kong e ne e le dikopelo ne e le ke ra go duduediwa e le mogolo kwane go le monate ra ba thupetsa go nya jaanong lo ka tsamaya jaana lo ka gore bale bagolo bomme bomme okay ke ra gore ke kgakitse ke ne ke ikukang kote ke ka lela ga ke lebile bomme mokgwa o ba tsweleng ka one borre ela gore bana ba le teng mme ba le babedinyana ba le bararo le bone ba le ba itshupa gore ke borre ba Betswana mme go ne go kgatlha tota ba kaya gore Botswana le ga le sone setilo Botswana o ne a sa se itse ha he ka go mehameng ya bomme yone he a dile diphate ke dutse hatshe ke gopola gore ba ba ileng ba lebelela thelebišene ba ba ile ba bona mo mafaratlhatlheng jaaka di-video tse di tsamaile ba lemogile bomme ba dutse mo godimo ga phate mabontle wa namibia wa pele a ke re ga se yo mongwe a tlhopile mabontlhela wa rona wa namibia o ne a beile mo godimo ga phate a tlositswe Setswana re mo tlositse Setswana ke re mo amoketse re mo tlositse Setswana a dutse mo godimo ga phate go ne go na le dijo tse di harologanyeng go ne go na le ba e leng gore ba kaya melemo go na le gore ba e leng gore ba kaya jaaka ga e le gore ke ngwana wa mosetsana o belego a ke re jaanong ngwana yo wa mosetsana ga a belegwe e bile gore kgwedi e a rogwa ke gore go na le ngwedi e ke a go kaela ke gore ke tsatsi ke ngwana o ka bantshiwa mo tegaeng tloga kere jaanong le gone ga motho wa mme e le gore jaanong ke motho wa ntlha e le gore o bone lobaka mo tsatsing la ntlha e bile gore jaanong ene o bitsiwang gore a ke go alaga ngwana ke dilo tse fela tsotlhe sepile ke dilo tse di digagalang mo Setswaneng ke dilo tse e leng gore ga he batle di

0: re lahlegela. Go ile ga kgaka re Chikongo nyana le bomo ba ile ba kgakega ebile ke santse ke lawa ebile gore go a go nna le bangwenyana ba re nya nna le nna ke batla gore re letsatsi lengwe be ke ipona mo maemong a ke kile ka ja monate ke utlwa bananyana ba bua camera go gane go kgaka ke re ee bana gorela gore ba lemoga bana gorela gore ba bona sotse e le sose sentle
1: ema ko mokala o tota o tla batla gore tsa batho ba ithulaganyang
0: ba mokala le bone a ba ithulaganye fela ga ke batle go bua ke re ba seka ba supa eng bone ba setse ba ipaakane ke ile ka kopana le mongwe le gore o na a le mogoba besekeno a tlile go o di hadiong yana tse e leng gore ba tshwanetse ba ditseele gone ko mokale mme o ile a mpotsa dipotso ke moleletse o ne a batla go itse gore alo e rile ga lo dira jaana a setšhaba se ile sa ja ko metsweding ke bare le ka re nyaa dijongyana tse di ne di apeilwe tsewa e ne e le tsa bone bomma bontle go tla go utlwagela gore motswana o ne a jang bogologolo dijo tsa motswana le go itlhela gompieno ke eng ga se selo se e leng gore ke moletlo mme ga e le gore go na le gore ke thulaganyo tsa bone tse e le gore ba di ithulaganyeditse jalo ga nka ke ba rekere ba seka ba dii ke seo se sentle a ba dii fela ka ba ithulagantse go na le ga ke re bagolo ba teng go na le ba e leng gore ba lemogile gore nyaa golo ko metsweding ga ba lebetse se kana ga ba kaya se ba kgona jalo ga ke re go ka kopana ba thusana ba bona gore ba ka diang mme ke gopola gore mokala ba ko mokala ba ithulagantse re Chikongo motswana ga o le motswana e phane mo legetleng motswana ene ke motho yo montle ke ka sebala ke ka sengwe le sengwe selo sengwe le sengwe sa motswana se a kgaka gore a ke selo se e leng gore se bona e le gore ke selo se e leng gore ga se kakanye sepe ga se diging mme mo meragoe mongwe se a kgaka jaanong ke tsaya gore mokala le ene o ka sa tsaya go supa gore motswana ke motho yo montle so ke sa tse ke ra gore ke ipaakanyeditse gore ka bona gore jaanong bone ba tla ba ithulagantse jang
1: mme mama ke morwe jaaka ke ne ke buisana le ene moso wa gompieno ka dithulaganyo tse ba neng ba di dirile go ka amogela bomma bontle kwa motsaneng wa metsweding a re sengwe le sengwe se tsamaile sentle se tsamaile se itumedisa mme a rotloetsa ba kwa mokala le ba bangwe gore tota le bone ba ithulaganye sentle gore e re ha baeng ba goroga ba ba amogela go ya ka ngwao ya bone ke thulaganyo ya rona ya dikgang tsa tsele le tsele.

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: Metsotso e mašomabedi go tsweng ko ureng ya boherabedi memoretsi wa Tiwa SFM amogela ditlhogo tsa dikgang jaaka di ile tsa feta gompieno mo kgasong. Nna ke bidiwa Mpho Slinger. Leloko la pele la parlamente le moitse histori o Shitoye Mamberwa o ile a akgola mmušo wa Namibia jaaka o tswelela go ka na jalo le meletlo e leng gore e gakologelwa jalo tshotlego go gailwa ga merafe ya maherero le makgotu kana bakwe. President wa pele wa Swano Mamberwa o ile a ntsha mogopolo wa gore misiumi o ikemetseng wa Namibia o neelwe leina le lesha jalo go ka ikgakolola jalo batswa setlhabelo ba kgailo. Maloko a setšhaba a ile a supa jalo go sa itumele ka ditlhwatlhwa tsa madi a taxi a e leng gore a tsholetsegile. Mosimane yo dingwaga tse lesome le borataro o ile a kgolwa jaaka a ile a tsa dikgato go ka boloka matshelo a mawelana a ileng a latlhelwa jalo mo molapong ke mma wa bone kwa kgaolong ya Omosati. Fa mokgatlho wa boditšhaba wa botsogo o ile wa itsise fa go na le jalo matshosetsi a magolo ka bolwetse jwa Ebola bo e leng gore mo nakong e bo setse bo bakile dintsho tse di ka nnang 131 mo lefatsheng la Democratic Republic of Congo. Bagwebi ba tsa dipalangwa kwa Kenya ba ile ba simolola jalo mogwanto morago ga gore ditlhwatlhwa tsa lookwane di ye kwa godimo. Se e le ka mabaka a ntwa e leng gore e ile ya tlhaga kwa Iran. Me ba sešole sa Iran ba ile ba kgalema gore fa lefatshe la Amerika le simolola jalo tlhaselo gape kgatlhong le lehatseng lewa ba tla tsa dikgato tse dišwa go ka iphemela. Moreetsi se ke ditlhogo tsa dikgang jaaka di ile tsa feta o ka utlwa dikgang ka botlalo ka ura ya bosupa phakela.
1: Nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di setlhoeng ura le ura mo tirelong ya Setswana NB.

0: re le tla go jo thusitse he ka latedisa hi u kwa gape
1: thank you ma
0: ka khisho
1: so much
0: mure se montle wa TYS FM o bona gatengwana yo saleleng o shwela tharing janong re le tla go ge ana ke itse yang gore ga ke itse gore batala o teke eng muretsi ha ile gore o no tshwana ya ka nna o le mosekhela batala o ke khotle ha tlatse ga morafe wa bangwato ke batswana e ha ke morafe mo tona ke batswana ha ke ha ke tsaba jona ikhlaleng bangwato ba rolong ba khatla ba hurutsi ke mo hurutsi ba khalagadi ha ke e bile gore ha ke go bona tshwantse re o tshwantse re o bona gore o ha kae ke tshone se gantsi se ke se itseng ka dipuza tshona ka tla ke gola ke ithuta ke gore ke ne ke ka khamana gore ke eng batho ba ba bua ba ba re ta ta ke kire o bangwa to ke bone ba leng gore ba bua ka ta ta ta ta ke ka no go tla tshona bo ba hurutse he bua tshona hana se e me se tshona se le sentle moretsi ka mmele wa shone sotlhe akere ke ne ke gopola fa le wena o ile wa ithuta sengwe fa o batla go botsa sengwe mabapi le kgang e kana wa tsena menna e tlhatswegile ke kgotsohetse ke leboga re le kago ja jaaka a ile a re ka ke thuse ngwana man ka ke thuse ngwana ngwana a seka a nna e le gore o a ka bala ga itse gore o eme ha ka jalo yanong ka ke hopole mogolo ka pina e ke tsere ka ke tsere ke a gakologela sentle mme a la ka utlwa re le tlhago ja a kopa pina a ne le masesele a St Paul's ka nane le mang ga ke itse mme ke ewa ke mo naela pina ka masesele a St Paul's ha ba re tsamaya le Jonas.

Samaya Jonas uye ninive. Mbrese ili Cecilia Aston Paul stick ba fitile jalo ka melody ya bone e khala lelang. Ha o reditse melody o ka re man ke amogela Jesu Kriste jaaka mupi le pulisi wa mme wa me ha kere e. Go pula mretse fa le wena o ile wa bona jalo. O ile wa utlwa moya o galelang ha ba opela ke go neela Johnny Mokhali moretsi ha ke ntse ke emetse megala ya gago kgang ya batalaote moretsi re setse re tlhatswitse santse re itse gore ke kgotla tlhatse ga morafe wa Bangwato. Bangwato e le ba eng? E le Batswana jaaka mang jaaka nna le wena ha ke re ee jaanong jaaka o itse gore jaaka motho a tla a huduga moretsi ba tla ba ipisa jalo moretsi gongwe ka leina la kgaolo ka leina la sengwe ga kere le jalo ee jaanong kgang ya batalaote e tlhatswegile moretsi kana wa tsena o tlotla ka kgang e nngwe jaanong moretsi ke o tshwaretse jalo tshedimosetso NBC kana Namibian Broadcasting Corporation e simolotse jalo letsholo la go ka ruta jalo moretsi badirisi ba tsela bakgweetsi le ba e leng gore ba tsamaya ka dinao ka pabalesego tseleng jaanong NBC e simolotse jalo a kgaso go tsweng mo kgaso le bana le se abe moretse bana le se abe ba ba harloganyeng ba ileng gore bana le se abe mo pabalesegong ya ditsela ha ker road safety jaanong maikaelelo a tiro e ke go ka gakolola gangwe le gape ke go ka ruta moretse ka go tlhagisa batho jalo ka mokgwa o leng gore o siame go ka kgweetsa o he ga ke itse moretse motho o ka reng go ne le ga motho o sa tshwannang go ka kgweetsa ka lobelo ka kgone o ka bona motho e le gore o kgweeditse ka lobelo dikolo o ya kae ke eng o ne o sa kgweetse maabane kana o sa bolole loeto la gago maabane ga e le gore o itlhaganetse mo go kana-kana moretsi gape o ka bona gore gantsi ga o ela tlhoko moretsi dikotsi tsa dikoloi le tsa tsela jalo o ka bona gore neman kotsi e ne sa tshwanela go ka diragala jalo ga ke re lebile lebelo re lebile jalo moretsi kitso ya go ka dirisa tsela ga ke re gantsi o lemoga ga e le gore batho ga ba itse gore ditselana tse di tshou mo tseleng di reela eng ba bangwe ga ba itse gore matshwao a mahibidu a reela eng matshwao a e leng gore a botala jalo a pila a botala jwa loapi a reela eng o itse moretsi o bona motho e le gore o kgweetsela ga itse gore yield keng kana ema pele kana iketle kana ela tlhoko ga kere kana o seka wa tlola tsela e ga e le gore ke tsela e tshweu kana ga e le gore o kgweetse jalo mo tseleng e e leng gore ke gravel o kgweetsa jang he o bona motho a tsenela a gata petrol ga itse gore ga pele a mmua hetoga a maja a mantsi ebile gore wa go tsena jalo mo kotsing ga ke re moretsi a re gokotse jalo moretsi mokgwa o leng gore ga wa siama wa go ka dirisa tsela jalo ga ke re jaaka o itse moretsi mo bekeng e latelang moretsi go tlile

0: ruri le tsela le se ke gore go e jang a go buiwa le yena tsentso sa ba di palete di mo koloi ya pa tsana go go no go se bua gore motho ha le mo gatile khano di le 15 a ne wa koloi go go se bua gore go ngotlwe lebelo la dikoloi tse di kgwentsang batho ba ba na le maemo a rileng di ngotlwe diputiri le ga re o e bota diputo tsone tse di kwadilweng mo koloing tse e dule hela e le ga go 60 ya go 80 hawa jaanong ba maloba ba le ba yakontse word na ba maloba
1: ore mojela
0: ba ba na le tlhaloganyo ba ba itse gore tse ke lofose le nna ke a go ke a go swa ke ikogela lelapa la me ko morago ke sa ikgole ke a go kopang le lone ba ne o tsone tseo ba ba gopolela ano ke ntse ke ukwa o bua ka ga nabike lang nabike ke la nabike telele ka batho ba e leng gore ba 1904 le ko 1900 ha itse na go bua ga batho ba thata ba a ke tsore ka ntsha go bua ka ga batho le tsone se tsotse se ngwaela onto bua onto o halala ka maina ya ka o ka wa bitsa ya ka bopilwe ke morena modimo ya ka o bopile molahatseng a kere morena o bopile gore go na le makgalagadi go na le mongwe le mongwe o itisa yaka bopile mone
1: e re mojela me go na le se re se bisang politically correct ha kere tshwantse gore ga o dirisa lehoko lengwe kana o bitsa batho ka leina ebile gore o dirisa lehoko le le siameng ke re motsona o ka re morafe o bidiwang nama ke bakgoto ha kere jaanong ke ne ha ke ntse ke bua ke be ke ipotse gore he amme ke leina le e leng gore le amogelesegile ga kere gongwe le amogelesegala ke okusa ga se
0: mme wa kwana ga he molato ga e le gore gompieno mo lehateng la rona le sekolo go gololosega go tsile go baakae go bona ga o sa siama go bitsa motho yakana a bidiwa go tlogelang bogologolong jwa gagwe bona gore nna ke le mokgalagadi ke bidiwa fela go tse mokgalagadi jaanong ga o le motswana o mpitsa ke le mokgalagadi o ka mpitsa gore
1: e ha ke re ke re mokgalagadi ke motho yo o tswang ko sekakeng sa kgalagadi lewa ya le amogela ke jaaka go ntsi ga gona tshoko epe ga gona ga ke re jaanong ke yaka one ga ke itse gore mokgoto gore a ke lone
0: o santse o le gawa ke a tlhaloganyo ke boamaaruri jaanong nna ga ke le mokgalagadi ke tshwanetse ke go pite ke reng wena o le motswana ka sekgalagadi ke go pite ke reng
1: Isin mukweni.
0: Eh?
1: Isin mukweni.
0: Eh ke mukweni, a kere ke puo ya me ke a se khalagane.
1: Ke mutwana ka se jana le. Lina le amogelese gang re mojela. A bona re mojela ha ke khone go a ko kantoro ke bikere. Ke kle go kwadisa mojela ha a thata re tikle go kwadisa Godfried. Mojela.
0: Ke leina hawa ke leina tiro mojela jaano mokgalagadi ke sengwe se e leng gore se tswa tlholego yaka o leruwa mo lehatse
1: ke motho yo o leng gore o tlhaga jalo ko sekakeng sa kgalagadi a kere
0: la gago jaanong motswana ene o mpitsa a re mokgalagadi mokgalagadi ene ka sekgalagadi a ba bitsa motswana a re mokgoni
1: o se ke wa bitsa batho o se ke wa bola jalo
0: gona mara jaanong o bo o bona jaaka makgotu fela jalo jaaka e bitsa gare ke mokgotu ke setswana jaanong mokgotu ene go bitsa re ga a kopa le wena gore a rutu crispy
1: ha amare lewa it's unacceptable re mojela ewa it's politically incorrect ga nka ke o bitse motho mongwe gore ke pudi because why o khona gore tswana kwenke hakere
0: batho ba itirisa dipuo tsa tsona go bitsa batho ka maina ha ne tsunke ke go khulo go ya tsona ya ka e bele se khalgane
1: gona ke re mokgote na le libile gore motswana ke a ile ba re pirin ba ne ba libile gore ke batho ba ba ruang ka dipudi ha kere mme ga ke dimole gore o ka bitsa motho o re ke pirin hela o tsena mo se ba mo engana o kwala gore pirin quest a tswana kwets
0: eh jana o bona gore motswana ha go te motswana o lo le peteke na gore motho ke motswana o peteke na
1: ke motho yo tswang ko Botswana land
0: go Botswana land
1: mm ba tswa ko Botswana land ha ke re
0: o di o ne tswa kae ke ka ntsha ba sa ba tsenya go nna ya no ke ka ntsha
1: he e re mo jela bona ha ke re na ko ele mo segologolong ke ja ka motho a bidiwa go te majeng motswana le bile goreng motho yo ko o tlhagang gone kana ko o tshelang gone ke ko majeng
0: eh
1: hakere ja ka mokala jaka motsana wa mokala ile motho a gorogela kwa minose a iphikela ba gorogela tlhatsa mokala bile go bare ko mokaleng
0: gone go na le makala
1: eh
0: o bidiwa ka plekena le makala ya no maje maje le gone ke tsetswana se bitsa legeseri ke leke go tswa ko kgologo ala o bitsa leke ore ke leke ya no se kgalaga le sone se bitsa ala legeseri ke leke akoro wa bana ya no o bitsa ya no ke bitsa leke ke re ke leke
1: lejwe ke da go mojela
0: ya no lo a hitirisa puo a tsona go itwa ka bokalo
1: ha are mojela go na le professional communications re mojela go na le gona le tlhaeletsano e leng gore ya amogelesa ga ba bitsa professional communication I guess go tswa gona le ha nna le re mojela hele ko kuposeng kwa kana ha bua here a bana kana ha bua ka he gollosegile ha ke re he gollosegile ya rung he a bana
0: bona gore manama le magau ofo le magau
1: madamaran
0: Tamara ke Afrikaans.
1: Ha ba re ko batswang gone ko kumajeng gone ko Tamara ke ko dithabeng tsa bone kwa ke batho ba di ke batho ba dithaba.
0: Ya no bona gore go lwa ba thupile Setswana puo hawa thabeng. Motswana a re ke ko dithabe ko dikote ke thaba ya no. Maburu bone ba ba bitsa mo gaubar Tamara. Tamara ya no tha.
1: Ha a dirke tsa. Ha e ke da maran.
0: A da damara.
1: Ya go
0: mai o ka ikakanya le thabe, go thabe. Tsana zar go thabe. Ya no
1: ka kana ka
0: go tsukeng.
1: Kuri tsukeng.
0: Eh ya no lo piti tsa di pota tso na ba gae.
1: He re mojela ke ga ke dumelane le wena tika ke tlhalosa re mojela gore gona le puo e amogelesegang
0: ke sa re wena ha ke re wena ke ra bone ba bona gore go pouti ba hitidisa dipuo tsa tsena e be hela kgagala ke nna o ya tsona gone e bua la go go puo e le senya tsona ka maseke ya ka ba itsel gore la ha tsile go lutsegetseng go wa e se jalo e be la ke ga lokeng ma ya tsone se khalaga di se ke tsala go ka bua se khalaga ka gone a ke bitse selo ka puo ya me ya ka ke kholegile e le se khalaga ya go tlhakanya ke bitsa ka puo e sele
1: ga o bolis khalaga re mo jela
0: o bona gore se herero ba ga masalpa la tonai ana pa mpitsa bar o mokala ha ri ya no na ke mitsa ke ro mo kam mara ha ba je se pa he le mo go he bere ka mo ba itse gore ke mokhalga le bona ba itse gore ba khalga ba bitse makam ba ri ke mo kam ya no khate ya a go a siama lo itse tsa po ya tsone
1: he re mo tla ke ne ke re ha he le mo
0: ya no wa bona bona ha e ya thai ya tsile go na a kwa go tsana montho ya molo ya maloba ne ya o mangile motswana ga yo mo teng khalaga de ga yo mara ha wa go le mo ga ntwe ne ya go bulika gone ja ka go bidiwa go tse go dikgokonye go koye go tswa ka etsa ntwa ya manama le tswana botshe

0: mongwe le mongwe ga ne ya go helela gone go tlhaele pulekilinare dikgokonyeng ke ga ntwa ene e kgaogala gone gawa ya manama le bitswana ba le ba ya kwa ba ba boela ko morago ke dikgokonyeng ke bitswana ya le gongwe le gongwe gane ba heta gone le bakgalegadi bana ba sa pulekilina ka ba na le ka ba le ka ba le ka ba ba ena ding jaanong go tswa ko morago kwa ba manama bana ba lela ka batho ba ga ba ka go tsena gawa ka ba ba thaba dikgobolo ba ba sala ba ka go nna maina maina a bone dikaba tseo batswana bone ba sile basekolo go kgabogae ba nna dipoleke maina gompieno go umakiwa hela mohereru le monama motswa le mokalegadi ba seo mo teng mme maina a ntlha ke a setswana mo dikabeng jaaka boamino se ke ano go kgabaganya bata ke ra go bona a o a bone a gompieno a umakawa a kaga morago ga a betswana a setse a kgabagantse basaile fa dikaba maina dikgobolo tseno go lewa ka tsone di dumela gore ga gona ope o itse gore dikgobolo tsone di bidiwa gote keng
1: dinte bidiwa gote keng re mojela
0: dikgobolo tseno go lewa ka tsone tewa go na le dikgobolo tseno di bidiwa gote ke mokgobela tsone tseno go manama ba lwa ka tsone ba hulana ka tsone ke mokgobela go na le kgobolo e bidiwa gote matinye matinye ke kgobolo mokgobelo ke ene e kgobelo pele jaana go itse go ru ke tsone dikgobolo tseo le bo dihale gabere tsone teng tse di ula marubo a mantsi ke tsone tseno go lwa ka tsone ga gona ope o itse dikgobolo tseo maina a tsone
1: re mojela ke batla go botsa potso o batla go ntha gore betswana le bakgalagadi e ne le bontlha bongwe jwa letsholo le leng lelwa le majeremane
0: ka bokalo
1: re mojela we
0: ka bokalo jaanong ke ela gore motho o motswana le mokgalagadi ke batho ba ba boboi o a bona gore gompieno ja jaana gompieno jaka ebesoke ga e senang boi diyang gote gotlhe jaana e boboi e rata tumelo e boboi mote le ditshebo
1: mme lona le dipolase tse di lesome dan gone kong re mojela ko botšhaka kong
0: dipoleka di sepe gotlhele le aldate disante di sa laolo ke tsona di laolwa ke meragese le yone gompieno go ba umakiwang
1: jang gore dipolase tse lesome a kere gate ke tsobetse tsa betswana gape mo kgololosegong mo molang o mošwa o go na le resettlement gape ke itse betswana ba e leng gore ba na le resettlement
0: nyaa go khala ke tsa molao di wela mo molao ga gona motho o na le polase ga o ya ko botswana kwa wa go tsena kwa o ka ikgala go te ke nxokeane ke tota ke kare ko bise dipolase tseo ke tsone tsa batho bawa
1: e go na le hukuse le polasana kwa ke rre mojela le botšhaka le bo metsweding
0: nyaa mara ke ra motswana ene o mo lesotlego o spikelelong
1: re mojela ga ke nna ke dumelang le wena go ne gape re mojela ha mmušo go neile mmu gore o tshele mo gone rre mojela o tshela mo gone go itlhelela o hudugela ko le godimo ga kere jaanona ke bona gore ga o na le mmu o kgona go ka lema o kgona go ka rua o kgona go ka aga mo go one o kgona go ka tsamaya mo gone rre mojela go lekane gone dilo tse le gone hetlile go di tlogela mo lehatsheng le le ka kwano
0: gone ga gone e ka le tlogela mo le ngwe o ka tlogela mo le sengwe se o na le sone mo lehatshe le le kagano
1: ke mojela nako ya rona e setse e gagabile ke tshwanetse gore ke tsenya thapelo ya maabanyane a ke go leboge jaaka o ile wa nkgakologelwa mo thapeng ya gompieno
0: okay makae kopana jaanong ke ore ke gala gore kopane lata mara
1: ka moso ke mo ke a tsena gape re mojela o nteletse gape ka moso
0: ka moso mo teng
1: ee ka moso ke a tsena
0: mme a here boroko mme o he ka tswelela
1: o dumeise mohumagadi mo lapeng re mojela le botlhe
0: ya he mmago wa tshega wa tshega re o senyetse mpotleng re thapelele
1: kagiso
0: kiso morena o nna le wena
1: amen moreetse montle o bathong ba re morena o araba dithapelo tsa bana ba gagwe jaanong le nna ke ne ke gopotse re mojela ka pelo la ke re bathong a mme re mojela o batla gore ga a reetsa soma mo a utlwa gore ke mo moyeng a letse le gale moretsi a nana ola rona le ka go bukhutlong jalo re mo jela o ile a lakhela la gagwe halele halele hale re buile jalo ka kgailo ya bahero le makgotu kana manama re le ra ama jalo motlakase re le ra ama jalo a mirafia Setswana le jalo jalo le dipuo le maina a harloganyeng kana maina a e leng gore re kgona go a dirisa mo lapeng la e leng gore tshwetse re a dirisa ga re le mo seroma moeng. Ke boela morago moreetsi ke re nna le wena re kopana gape ka moso ka nako e tshwanang a ke go lebogee jaaka o ile wa tlhopha TYSFM go ka nna jalo mo mpati wa gago. Sala sentle ke go neela thapelo ya mabanyane.

Dumela ndumela ba ka lwa rata ga mo phirimana ya letsatsi re le boga gore mo rena modimo ke la re tsusa mo moswa re etela pele ari sa di tiro ba boa le rona re mo missing ya rona mo phirimana ya letsatsi re a go leboga rara ke lo ba rata ga ke na Lucas Mosetlane pele ga re a go robala ba ka lwa rata ga re ta ba la mantswa rona. Mantswe a rona re tla bona mo go dipesalema 24 na bala ga jaana. Dipesalema 24 temana ya ntlha go fitlha kwa ga ya lesome ke gore 24 gotlhe. Lehatshe ke jagara jaga Jehova le botlalo jwa jona lefatshe le ba ba agileng mo go jona. Ka go bo o le theile mo mawatleng, o le tlhomamisitse mo merwaleleng. E mang yo o tla tlhatlogelang mo thabaneng ya ga Jehova? E mang yo o tla emang mo helong ga gagwe ga boitshepo? Ke yo o diatla dintle le pelo e e itshekileng, yo o sekang a tsholeletsang moya wa gagwe kwa boithamakong mme a sa ikana ka go tsietsa. Ena o tla amogela letlhogonolo mo go Jehova le tshiamo mo modimong wa poloka ya gagwe. Lo ke lona losika lwa ba ba senkang, ba ba senkang sehatlhogo sa gago modimo wa gago. Jakoba Sela. Tsholetsang ditlhogo lona dikgoro, tsholetsang lona le lona mejako e e saleng e nna go tswa kose. Mme kgosi ya kgalalelo e tla tsena. Kgosi ya kgalalelo e mang? Ke Jehova yo o thata yo o bonatla. Jehova yo o bonatla mo ntwi. Tsholetsang ditlhogo lona dikgoro, ee lo di tsholetse lona mejako e e ntseng ka bosakhutleng mme kgosi ya kgalalelo e tla tsena. Kgosi eo ya kgalalelo ke mang? Ke Jehova. Jehova wa mashomoshomo ke ena kgosi ya kgalalelo. Amen. Sela. Ba ka ole ba rata ga re utlwa mantswe a rona. La ha se ke jama ya ga Jehova ka botlalo le botlalo jwa yona. La ha se le ba ba agileng mo lehatsheng mo go jona ke ba modimo. Ee, la ha ntswa bangwe ba tla ba re lehatshe le ke la ga Satane le. Satane ga a bopa lehatshe. Satane o ipopile ka boene hela. Le lehatshe le ke la batho ba modimo, ba la modimo le batho ba modimo. Hela. Satane ga a bopa sepe ga godimo ga lehatshe le. Robalang ka mantswe a ka lo bakang lo ba rategang. Lo bana ba modimo, akanyang ka ga modimo. Ra etsho ke ya go leboga rara. Robala le batho ba gago, o tsoge le bone morana. Ka Kriste Jesu re a lopa. Amen.

Ai tsadi a ka mase bolelo I rile ga kila go di tsadi tiri ba re ke go di tsa go to wa ba di latile ke tsala ga ya go tsidi sa ba sari na ke tsala ga e ke jela mo sara ka na ke ja khome se na ntse ko ka na khoma se ngwa tsetse sa di khang A tiro tsaga go thema tshabalala mabane le maloba ke lekile kana mabane ke rile ke a go kutsina dilo tsa moje wane ba thakora ya go dika kwa tiring lanti motho ka gone lela le bana le ga le ka bane ra se ithakile ga le nkgodise maparedi a ka diala mananeng sa gago a ka go tosa maaka wa thalela motho mosweu motho a kgarebe

kadi a gana lola la ditabukiro kana di eteletse ke kgoroga mmele kgoma bokoku ya bommatswale kana di eteletse ke mosesese ke kgoma rote sa nna mohibiru bonna ka ba moraka mophaneleke le ene boleke ke lesebe le ntshware le ntshalo beketeketo le banyana betshomogolo kuta gote bapelo nngwe fela ga ba itirinala bongwe beta ba itirinala ba godimetsa ka seata se banyana ka maitseo nta ga o lele ga o nthodi nta kua rialo sethoba boroko ke itse ga nnago a tsamaile se ka llatshamekisa mokalo bakana bana ba gagwe ba tile bolehe ba toga ba le kgometsa kgaragana le itse ga e le bana ba ga jeso adibabala ba ka nnangwa tsedilo matakala ba re kana mompudu selo sa matswapo nta boramana le go ntse ba dikgoteng go beile marinini a le magwebidu mompudu ba o tsokotsa fela ke rile ga tsatsi le phirima le tatana pelo yane a telwa ke mogopolo nna ke ka tsohelwa mmalabadi ke ka tsohelwa ga se ka gatse sepe ke dithetse kgogodimo lelatsong kana motho o tseetsene buta lelatswa kapa le manokeng le thatswa tshegatshega lone tilo tsana thagara ga ena le lena ka kafa maragong ke rile ga le phirima le tatananyatsi a kontshitse ka dipolane kana batho ga ba lekane ka mogopo.

batho ba loiwe bomalome ga lena bontšhakala ga lekelang ka bela poroganyana e tontsinyana ye e senang mong ye ba ga etsho le kare le mpola ya dithogola di sa hetsho mogolo Yeah,